Salamat Panginoong Diyos, napakinggan natin mga kaibigan at magkapatid ang awit natin pinatugtog sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Yung nakalipas, belated happy birthday. Once again, Ma'am Barbara Arne, belated happy birthday. God bless you more. Dong Dandrib, dyan sa Mindanao, Daitricia Diaz, Halapuel, Lapu-Lapu, lahat kayong nagdiwang sa inyong karawan. Binabati ko kayo, happy birthday. Sana pagpalain kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless you all. Brother goes once again, gospel song, You Shall Love the Lord. Okay, mga kaibigan, pakinggan muna natin sandali. Ito na.

0: customer, which is masaya din ako dahil yung ibang customer na intindihan nila na may work din ako. So after work, mag-deliver kami ng mga 8 p.m., 7:30 p.m.
1: Oh, ayan, kung within Auckland, yan. Kung
0: yes, within Auckland lang po tayo ng delivery, ha? Opo.
1: Pero may kliyente ka na all over New Zealand. May mga clients ka na.
0: Opo, nagsiship din po ako through courier po ng mga snacks natin, dried fish. Minsan po yung breads ko, may supplier din po ako ng breads.
1: Oh, okay.
0: Oo. Oo, ng mga breads like kopya baboy, mga pandesal, mga ensaymada.
1: Bibingka. Yung, ay, hindi na, hindi na isiship yung bibingka, no? Kasi parang
0: siya. Kaso yung ano lang, yung pwede na ma-ship, iship ko. Mostly mga dried fish, mga snacks natin. Yun, mga biskotso. Yun, may mag-ano din, may magpa-ship po like may pa Wellington, Hipier, Taoranga.
1: Yun yung susunod ko, tatanong na unahan mo na ako na
0: hanggang
1: Hindi, okay lang yan. Walang problema. Hanggang saan na nakakarating ang iyong mga produkto? Ano pinakamalayong na i-ship mo na
0: May na-ship ako Christchurch.
1: Oh wow, nandun na sa Christchurch, yes. South Island na yan.
0: May na-ship ako Christchurch po. At saka, saan niya yun? Nakalimutan ko yung lugar. Basta
1: Dunedin.
0: Malayo na sa Christchurch din, meron din. Nakalimutan ko yung lugar.
1: Dunedin, Invercargill, yung mga ganun. No? Malalayo ng lugar doon sa South Island.
0: Oo, yung ano, yung parang, anong tawag doon, direct rural doon, oo.
1: Or yung RD, rural delivery na yung ano, oo.
0: Mm-mm.
1: Kung mga nanonood nakikinig sa atin, kung gusto nilang umorder, paano sila maka-order sa mga itong pinag-uusapan natin? Anong dapat nilang gawin early?
0: Kung gusto niyo pong mag-order ng mga products natin, ano lang po, message lang po kayo sa page ko sa Christine Pinoy's Favorite. Message lang po kayo ko doon kung ano yung gusto niyo i-order, kung magpa-ship kayo or magpa-deliver within Auckland lang po sa yung delivery. Siyempre po, may charge po yung delivery namin.
1: Of course, oo.
0: Yes.
1: Kasi service na yan. So, punta lang sa FB page, no? Sa Facebook page ng Crescent Pinoy's Favorites. At nandoon, private message na si Erlyn kung ano yung mga gusto nyo. Kasi makikita naman nila, may mga pictures doon, makikita na nila yung, tsaka may presyo na rin yun, di ba? Yung ano?
0: Yes po, meron po.
1: Oo.
0: Tsaka may contact number na din po ako doon. Pwede niya akong tawagan. Pwede niya akong i-PM doon sa number ko.
1: Okay.
0: It's either sa Facebook page ko or sa contact number ko po.
1: Sa contact number, oo. So, yes. Doon sa mga gustong yung subukan, no? At suportahan. Hindi lang subukan, kundi suportahan natin ang mga entrepreneurs, ang mga entrepreneurs kagaya ni Erlyn ng Crescent Pinoy's Favorites ay modern na. Nako, marami kayong makikita doon. Yun na lang, otap, isa na yun. No? yung mga breads, lalo na dito sa Auckland. So yun, matikman nyo yung mga bibingka. Kanina may sinabi kang inasal eh. Ano itong inasal? Yung,
0: frozen po. Opo, frozen po. Boneless chicken inasal. Opo.
1: Kay Lucel din yan. Kay Lucel din yung mga meat products na yan. Sa kanya rin.
0: Opo.
1: Ano ba pagkaiba ng yung chorizo de Cebu tsaka yung chorizo ng iba? Chorizo Tagalog tsaka chorizo de Cebu. Ano ba yung pagkaiba nun?
0: Ano siya po, Derek, parang, alam mo yung Bisaya style na chorizo na bilog-bilog?
1: Oh, yung bilog.
0: Yun. Kasi talagang yung chorizo ko, ilang weeks lang yan, ubos na lahat. I mean, wala na yan. Sweet, spicy, garlicky kasi po yung chorizo natin. Oo. So yeah, super, super yum po talaga yan.
1: Meron ka ba niyan sa September 30? Magdadala ka ba ng mga meat products to sell doon sa event or mga chichirya lang ang iyong...
0: Pwede naman po kung okay lang na yung organizer, pwede ako magdala ng meat products. Why not? Pwede

0: din. Eh, double check ko po sa organizer ng Batang Pinoy kung ano.
1: Tapos
0: kasi ang ang ano lang doon is yung mga pagkain nga po, di ba? So, food festival. So, yeah. So, like, we'll see po.
1: Chorizo de Cebu, di ba? Parang ano yun eh, di ba? Wala may atang, ewan ko kung meron bang mag-o-offer ng chorizo de Cebu kasi iba-ibang region. Parang
0: ganyan.
1: So yung mga pupunta sa Facebook page, pwede sila order, tapos pwede rin nilang pick upin siguro sa ano, sa Batang Pinoy. Pwede rin siguro yung ganun, ano?
0: Pwede. Basta message nilang po ako ahead, so pwede yun.
1: Para maano, oo.
0: Ma-prepare ko po.
1: Ma-prepare na, oo. Para pick upin na lang doon. At syempre, may mga events din kasi sa Batang Pinoy, so manood din po kayo. May mga games, may mga kung ano-anong gagawin doon. At yan, syempre, yung mga pagkain. Okay, Erlyn, imbitahin mo ulit ang ating mga viewers and listeners tungkol sa iyong negosyo at tungkol sa event na darating sa September 30.
0: Alright po. Hello po sa lahat. Yes po, Christine Pinoy's Favorite po yung yung Facebook page po natin. Visit lang po kayo doon, please like and follow my page. And then yung address po natin pala is nasa 18 Tamatia Avenue po tayo, Point England, near Glen Innes or Panmure kung hindi niyo kilala yung Point England. And then po, if you want to order, just message me through Facebook page or just contact me in my phone. Cell phone number. And then po, this coming September 30, magkita-kita po tayo sa Western Community Hall at 11 a.m. to 3 p.m. po. Sana po magkita-kita tayo doon. Para mag-ano nyo din yun, matry nyo din po yung mga products natin.
1: Tsaka ma-meet natin ang ma-meet nyo si personally si Erlyn at ang kanyang, anong pangalan ng husband mo, Erlyn?
0: Si Sol po.
1: Sol, tsaka si Sol. Yes, na po. Palaging sumusuporta kay Erlyn at sa kanyang...
0: Yes po, very supportive po yung husband ko kahit minsan pagod na siya sa work pero sinusuportahan pa rin niya ako.
1: Oo, man, nakita ko nung Sabado yung a couple of Saturdays ago na nandun tayo sa event natin yung Winter National Fiesta. So all the best, Erlyn, and looking forward to see you on the 30th sa Batang Pinoy event. And siguro kung hindi na ako makakaantay, ako na mismo, pupunta na rin ako sa Facebook page mo at na-order na lang ako doon.
0: Parang, sure po, Derek.
1: Parang nalalasahan ko na yung Shamrock na otap eh. Kaya parang...
0: Namimiss din na po ba?
1: Oo, namimiss ko. Kasi pag pupunta ako sa Cebu, yun ang isa sa mga binibili ko. Alam ko, yung parang pinaka... Ewan ko dati, matagal na rin yun noon. Yung parang pinaka... main store niya, dun yun sa ano, parang may rotonda sa tapat ng Robinson's Galleria somewhere doon. Mm. Parang may pabilog doon, may malaking shamrock.
0: Yes. Oo, naalala ko po. Meron po doon. Opo.
1: Kasi ang shamrock, ano na yun, matagal na yan eh. Ano, institution na yan sa Cebu, no? I remember when I was very, very young, pag pupunta kami ng Cebu or dadaan kami ng Cebu going to Manila by boat, talagang ano yan, yung shamrock na yan ay ano yung kaya yun parang ngayon pa lang eh parang pupunta na sa Facebook page mo at nang makita ko kung anong meron pang ibang mga ma-order, no? Okay, thank you so much, Erlyn. All the best and looking forward to see you on the 30th and of course to see you your business doing good and growing. At anything na kailangan mo ng tulong, nandito lang yung director na eh, kung just message me kung ano man yung ano. Okay?
0: Thank you din po sa chance na ito at sa opportunity. Maraming salamat.
1: Yes,
0: God bless po.
1: God bless you, Erlyn. At sa ngalan po ni Erlyn Negre, ng founder and owner ng Crescent Pinoy's Favorites, ako po yung nagpapasalamat na pinayagan nyo kami ni Erlyn pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Sa mga panahon na ito. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Ipapawin, ang inyong Direk Rene. Thank you so much. And God bless. And good night for now.

Maraming salamat at pinayagan niyo kami muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa araw nito dito po sa Barangay New Zealand. Kung mayroon po kayong mga comments, questions or suggestions, pwede niyo pong i-email sa amin sa kuyarene@barangaynz.org. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.